0: Ama ya bishia gana mama baby bia ene wote menka e mema waha na mama good afternoon mama bonsoir na chese kasa bia wutie bia no mechechi asronko ekwa so baby a wo bia yada rade asese nenso wode nkwa achaye ye ho ye saa so enam nim se wonso wo ho ye baby bia wote menka wi ai mama chechi a wo bia feature for a driver for mate for nyina mechechi ampraga for me jamu na meja hwan ana mama wo dwa hudo mu mo office sa hudo What if I doom a Malcolm opposite ho ye Mr. Mamma's Tower when you're a young couple, Shamopa. Now, when you can see a Samson at campus, actually, ha, just a mutia, do, Yakupo, when Shramunyan, when you can see a ha, a insura 104.5. Juma, dear no, said a dire mouthy as here, and you are treating your bra. Now, what Jesus said on a dear one cassa, why you don't know a bombiti, a de or him a B. Uba said, Dinope, Nami, baby B, ya sumbopa, Namedia chow. Na cha se e chadi ya nana e na watina siye. Na mudo nti sabwe isa ura kejeti ya Dubai. Na wote menka loud and clear. Na cha se ishabani wisdom wonu mu edematum. E maa mwodwe mu nyina ane mema mutuma die. Micheche ya mu na micheche ya die. Muye bia so se nyakupo wanye mu aye eneye na wote na shasiye. Yatu jumedi enu wapeti nti buwa maye nto mpeti. Fisa hadi ya wabra hunsem ena ye kabra bon na fomti ya tu ya bo. Eshishana kama. Na yasa unsu wanya udiye efrimu. Etudu Facebook ya demu din. Na wabu nishwa 104.5. Ewo Facebook wati ya se. Ayese to say. Mima Facebook arefuwe nina so akwaba. Ya demu live wa YouTube. YouTube ni nishwa TV. Wamode na chairman nisu obiso. Ya demu live. Ewo Adum TV. Ya ewo nso enye asem ketua kura abomadi ya netutu mika fao TV no fatu honu mna ye nina ye mmo mkomoi emmo sansu na makacho se abelford na mafuwa yade bramo ho yade piyamo yade tatamo ewa eye TikTok ae tutu mika zisi ya anabra TikTok udu TikTok abu insura 104.5 Dia ube ye niye share na wapa watape bubo susa. Saso na ohima bi. Anasa oba official ohima bia. Yedemu dendende ewo hosabe. Sankofa Radio 98.9. Ewo takrade enafe Sankofa Radio Virginia USA. Edemu dendende nti. Yetre ya kwa bemua nono. Yeshasi nti. Tenase boko na yemfa wunante nkakankaka. Ene asama amedi maunyina nese. How old are you and what have you done for yourself? There is more time, but remember, it is not yours. What did Zienu say? Nansiya wedye, diye na wetumi ya mahu. Abrabo nyagu diyo. Enti nyeme bia wuye ni kwa dabrem, nyeme bia wuye ni umebu mbrem, mwuya baya ni yama odasu yenu. Senuwa na odasu ya, mire ni diye bebre waho, kehu se, enye wudia. Se brenu ya udi ya biti nye chime jina bebi ya upe. Iti brenu ya udi ya nti kikahu. Na adie chia adie sana u njini. Adie chia adie sa brenu kono nani emesi sa. Na braboni mu yetini. Inti shwe umfia wedi ya nuhu. Shasi ya giri mpenye njini. Udi ubevde di ubevde. Unkwa nana nesuti ya nuhu. Nenana kura ye disayi. Tishasi ya nama weni naho. Musa braboye ni yetini kudini. Ne pebi bi papebi yoma hon. Neno. Ena daachi bi ebechi mi abuwa webra wa yemre. Eni niti kakra mede maono no na ochi maweni na huo de janko da semni nina. Nesha siyefu weni tufum na abrabo enafum. The French Messiah, the French scholar, the French apostle, the French bishop. Jaza, the French BBAB.
1: The French bulldozer.
0: The French bulldozer. The French La Petite.
1: Yes, sir. Dabi La Petite ya chase misha.
0: Hey. Nasa mini mide mini
1: le French le French bezé just a French ni
0: what's the bezé na babi
1: David
0: okay young kwe how old are you what have you done for yourself there's more time but it's not
1: yours exactly aujourd'hui c'est pas toi
0: okay
1: aujourd'hui c'est pas toi même demain faut va
0: Aujourd'hui,
1: c'est pas toi. Même demain,
0: c'est
1: pas toi.
0: C'est pas toi bien.
1: ɛna nya wo de kyena nya wo de
0: okay nti se patoa okay yeah
1: o je dis patoa
0: yeah
1: de mes patoa
0: de mes patoa
1: même ouvrez
0: uh-huh.
1: Le sase patoa
0: yeah
1: il lave
0: ɛna de a wa dodo
1: ade ɛna nya wo de a kyena nya wo de nti wo ye bibi a bo ho so
0: okay
1: na bra bo ye mo
0: Enka for sister.
1: Enyata Maula be enyata
0: enyata
1: enyata
0: okay
1: la
2: la de se benyai
0: na bi la de
1: Maula be enyata
0: enyata
1: enne
0: aha
1: enyawudi o
0: okay
1: okay
0: Maula be
1: enyata
0: enyata
1: magroshi
0: magroshi
1: eva
0: eva Debbie, I am crying. I am crying. Wana nasiba ene tina ye. Na nasiba no sukurano. Okachere ni se, hey mami, wuwu ya baifuo. Sunsumbidi we chintine mami babe mani manu. Ka humbra ne kofundi edua babra bijare. Na ukuru ntimimra. Wano suko yenu wakoji edua no baye wa amigare. Ena kwenfobom asem no ya ngungu nae. Ene, be manu sheise, obebane, obano waha. Bacho baano de nabusu afuo baaye. Sanso ne anya bema no maame no a wokɔ yesɛ wokɔ akɔgye adro dia bere obaye sɛ wonfanyare no. Enti ne no ampaya ebeja. Bema no wa hia wodbusu a gyna ba bi ogyna ne sɛ. Biribi nti ɔfuka enye yi. Maame ma wo bae yakwa ba. Yɛ die kyerɛ nkɔmɔ bebere. Maame ma no akwa ba. Na bɛkae nso a Nigeria ni ya wabetina hamisha dabo nipa nai bidi sa nai ni nina mantemo nka huo bi ene dum yenu obuai 700 cities endi ya dasusha metu mamintu dini ensu abaya ni kesi kia ise inu ya kwa ese yei nuobe yeka abeto yensu eti nansu yebedi hunko mwani ya shese ene ya yei ensa abaya ni yetibi jani kwa yi yenye sidi nu eye mpimi yenu 2000 Ghana cities ha yebeti miye jani kwa yi ya ama nwa kwa ntiko sise obeba no sebibi kurao na obetimi edi abuwa ye ya bomodi ya mani mara na fe yenche die betimi ya yodi eja kudano ekwa yi mami nko menkomo eso na mema obe ya kwa aba mami hutu say
3: mpache
0: uradi adomi huye sedi ya usi nanu obe ya mpache uradi adomi ene minu unko nisa
3: mpache uyu
0: edano wase ma obe kaya na shansi eno unse nkaya nubi uwa nisi siso na ukunu nsuwa maye nko moba kumye nubi bo wasem ni tofa na okay. Mihwese na ube kano kre ama mati wasia na femi kwa mame ho
3: bacho yo
0: mhm
3: bacho masem ni se kwa mra rafe mame ni bihunu miwe yikuru
0: mhm
3: beka ame huwasem deme mane ba awariye na menene tena 2 years ye fa ufura nsana obe 2.3 months nsana wo 2.3 so tu kwa me ne mesifo ne wofie
0: mhm
3: na masi baaje mre bi etwa mu bi wodem ana obebbo me pono se me mra na ohu obi ama ohu obi abante me meche o me kwache o ma wose a ohu no frenzy ma na miku na cha wo ma esunsun bi na di machi enti be ma no ma papa fo mi nu na o ma ba o me ye dro ma mi ndware na mi dwale e be pam sa sunsun na ma
0: sa sem ya wo ke e no kre
3: mpa cha ye no
0: kre e ye no kre
3: mpa cha
0: wonyi ni sa sama beti na wutwa sama to wase
3: mpa cha ye toro
0: enti wo hye dan mu a wonim so wase de odro wa bi e ba e na wase be bo prim se wo di de se
3: mpa cha vitamin
0: vide o si ye ase wase pie bre na mranti o ma sa keke
3: mpa cha
0: mm
3: timi tu odro no gu ye ma ndware edi 3 days na mitugu e firi ho wane me anye de e wo fie ho ansana anadwo me da ho ana meti kromfu kromfu a me sori ko ho a me de me ko
0: na sasem no kemu no kra bi e wo mkyere me ne
3: oh we no kra me ko wo na me san ye e ba
0: na oti kromfu kromfu obi a na ti kromfu kromfu pie ko he
3: me ba no waje me ba firi mi sam a me ne nati fie
0: nso wo ba no e kromfu
3: da bi wo ma ne nantem akra no wo menchan dia wo dantem ma me de force agi akra ne firi mi sam
0: na ba tan a wa wa wo ba e si den no wase de force gi akoda no firi nsa
3: me ne da akra no ye bonne wo ye bonne wo fie
0: bonne bi ti sesen
3: ti se bi odi nsam oni bi a na ahomache na mabon na machensa ade we ya wo ye no wa nya ade manye bi wo si yu ma mate nti ma me no akra no bona mane a wase an ye fi ne komanda no ho bi ade san bra me ho nti akra no wo tu firi me nchen kra
0: na uni anu a wa wo ba ye se awofuo ye ne ye wo ye maso tumi nyakopon ne nkoda na maye tu uni anu a wa wo ba betimi ahye no so se he me nkwa ase we die me pese me ne me bada untimi nka
3: maka che na bre o makwan wa se wono so ne nana anu no o makwan na akra no so memetia ne ntin na akra no o kan ma me ho tu ma me ne the force energy akra no
0: enti de enti ne pa kromfo kromfo timi ba otrim se me de me kwa kwa kwa hwese me ba na ohobia
3: me ba cho won na ntem nti me ne na dade ayire so a me de me da ntem 6 na me wura din
0: enti e firi ba bia wote no e ko ba bia na e pa kromfo kromfo no na emu wa na na emu
3: wa cho mu wa be se firi akoka kwan
0: na wo ko e de ne si wo to aso
3: me ko na nipa na wu da na me da me ho me de me nim kwan ya na mso tim bedru ya edibe 2 weeks me obush na ofre me se ya a police fo atwa mu ofie hasan enti bela na omo ko onyi na omo chichi omo na sa omo aye video na me si o omo chichi omo a me de police ni de ochi wa de ewuhu ye na wo koka wenye se medwane asem ose wo de ko na echi wa me nya sika mebe o na ono ama me ka sika 2.5 na me ko ye ti me ni wu ma bi tena Cape Coast no ho na me ko ye me wo ha na ma me no ono ankasa asuma ninu ya be ma se onko ye kru nko bo me wo fo ohene na amane ese ade achi ye dan si woni panim madwane
0: ensama wo ke ene me ne wase ne be di nko mo
3: mpa acha aye no kre
0: wo ti se e bi wo ho na ya tro aka no kre ntem
3: o no kre wase madwane madwane nti me wo ha na mi firi Cape wo se ahokire nti mi se na one ma me koye ti wo mu a me na mi san firi ho na asetena no nkoye na ma me ka sika na me san firi Cape ba akra
0: sa bre no ma osika sen
3: wo ma me 2 million
0: 2 million na de free Cape Coast kwa kra nti wo ko Cape Coast na head dey
3: na wo ma na me ne no matra no hopen na o sponsor me
0: no sponsor kwa ben so
3: eduane yi sika sen eduane
0: nti wo free Cape Coast ba kra na head dey
3: me ba cho me be see bi mu nchan nti na ma ye fo ndwuma saa to susu kakra kra sa 38 million e wo a teachers for bank bi wo ye ho
0: na le me bawo ya na me mpese ensem no be kwa ni mwansa na me bese me no ko ni se ya na wo 33800 e wo hu de ade na ho be kire o Cape Coast no fra wase se ho a kire wo ma sika
3: mpa cho na sika na ni me ensem ato nsusu se me pe loan na nka ma bu container anu adwia ni mu ato nti na me tu susu wo kakra kakra do na na me tu ba nche ni ade ade na me tu susu kakra kakra
0: to aso
3: enti me wo ha na o ma me kwase o mo won
0: ka e be se ogbo ne tofa na me ye na me ba o ma me ho na fe me ko wase ba ne ho na ye nko enti no ensem a wo ka no dan ni nyina ye no kre
3: ba cha ye no kre
0: e ye no kre
3: ba cha an
0: wujidi
3: ba cha an
0: ensem a wo ka e de hia me pa wo m ne se wo si mfi dudu oni 13 years ni o mfa ba ma da
3: ba cha o da bi ba cha o da
0: e de ne di adanse
3: me ne ma se ne tifi
0: da bi se wo firi ho e be se ko Cape Coast ana asa besen ko onkran
3: da bi me pa cho ma fa be ma
0: mi se die na die adanse se wan fa be ma
3: die die adanse se me tuo mi ni hwe me tuo dan kra no me ba ha be 3 weeks na obi nche na me te
0: ma se me se manyira no me se die na die adanse se wo ko Cape Coast twa mu besen ko onkran no wan fa be ma wo
3: me pa cho da bi
0: da bi ndia me ti ase ba die na die adanse die na be hye mu kina
3: oh die die adanse ne se man cha wo ho manche na me bai ni nua kuma akra frɛ na me tunsu go kam ni bi ti ni nua kuma na frɛ me sɛ mama me ba ne bɛ sɛ na school nu kra mede no call ye no mase yi na firi ho
0: I put it to you so boa wo kon kran no koso ye be me bi
3: mba cho da bi mankwasi be ma pa cho
0: o kwa sore
3: mba cho metim di nipa no number kra no wa
0: nipa be ya nipa be
3: o ma me kosi o
0: enti ne kra kra pa na se se
3: se me wa jin ko pa cho wa waste me time nti me pa no one ne ma me a cho omunja me kwan
0: ma wani mre na kan wasa mo na me no
3: pa cho omunja me kwan
0: Osa kata achi menyina still me mti mesra wona wona nim wuje a woda mu wona nim se de si hyehye wo fa because amamfo ka se 13 years pa de bale bu kwase no ka no was 13 years pa de wo nyini okay na na man bat nso se ohwe wa am se vitamins ni bi enje de ni mu mema ne de no eno e friend vitamins na wo mema spams no e friend say
2: I English
0: yeah
2: Yeah, your friend Hemogani.
0: Hemogani.
2: Hemogani.
0: Hemogani. And I was spam.
2: And I was spam. And oh. Generate a bay a formobi.
0: Okay.
2: Fenema.
0: Oh, okay.
2: Hemogani generate a bay a formobi.
0: A formobi.
2: And on a call Ogansko to Nimua.
0: Okay.
2: I turn into baby.
0: Okay. And what's this where I need to say?
2: Hamomobi.
0: Hamomobi, no obi. But you are much of a mess over here. Huh?
4: I will be sending a message.
0: Uh-huh.
4: I say evangelist and kind of what can you know?
0: And you know, I would defend my client.
2: Yes, yeah.
0: I would defend him.
2: Yes.
0: Because my you know, I am crying.
2: Yes.
4: Pastor.
2: Yes.
4: Beggar. Translation is not.
2: On one thing crying.
0: On your on your
2: one.
0: The way God done when you can.
2: One thing crying. Obi afi kuma sia kon kan ni obi a
0: wa tna wa
2: mai maza ma me to adwuma so ni o
0: je me se ha mo bo bi ni wo bi ka se ha mo mo bi na me hwe
3: ba cha ha mo mo bi
0: wo bi
3: ba cha o da bi
0: a de ntia ha enti no de wo pe no kai na fe bi mi sa o ma me nsem ba ku mi ni bi na me hwa de ka sa na me ntie we
3: ba cha o se si a Omunja me kwan.
0: Kwan mo.
3: Me pa cho maximum ene ne ba no waste me time. Nti omunja me kwan.
0: Eti de na ekoso anyina na ma me nim.
3: Me ma me de masene ka kire me se ma me nka masem kire obi ya.
0: Ade o ma me obefo.
3: Ba cho o nim.
4: O se ere o nim.
3: Ba cho de bi.
0: Awo ma akaba. Na ho te sey.
5: E ba che.
0: O be ni.
5: Me pa che.
0: Wo to so sey.
5: O to so nai.
0: And 9
5: 4
0: won sam na adene ma wade e
5: me pa cha me
0: eje nyina so na agina ya wo de akode ma wade e
5: me pa cha me di ni ko school no ya de pa
0: subject be ya wo
5: na wo ma ma ko school be de na
0: se wo ya de de bia no ya de wo subject be mo na
5: me de a teacher for na ka se wo ya de
0: okay
5: anti preparation me di ni contention school anti ada omo ko bo odu aye bo na ba so eno preparator no che no books o ji ye no ninu ya di na che won si school dan bi o so won ko school
0: onu wan na so won ko school bi
5: me bonu o so won ko school bi eno odi ma ninu ya di na che eno ya che o ya le to enti ma mi no se ne ba wo Libya o so won pe ba ma no ena ma mi bi eno ne yo ekuro ma mi de ekuro o film na obe ka chen se na sene so uneba Olivia nto ope ba wale aman nti mi mfa me ba no man nware no man na mi so ho so unko school dia wale na ope na mi ti ase a o mu be wale
0: na mama o ye kire hwe mu hunu be man wa chi fi o firi mu fi o nse mu hwe ni nyina
5: e ba cho da bi
0: nti na mama bi sa se nyina so obe na ma wunya re hwe mu se me be awade a wo ko ne be wie ni ye nti me den be ko
5: I didn't say, baby, na se no more. See, come on, I say, Abusia wale, enna, ma mino, wale, a buy a man a ban. Ne ma mi free your crew. One in ma mino, womu ye, and near four. And to a mockers on bewa mo. If you ever come ni paddy, a sanka, obi wale ni crew many nino. Enti no enya de se bia minum na mi ma misa no kra de ba ko ma misa say omo ti say na omo ti say
0: abaya ya u do say na o je school no
3: ba cho mi ya
0: 15 na class e o 15 good class say
3: me be come from one na ja he
0: dia na ma o je school
3: acho na o ti nti na me ja
0: he o ma me si wo de u ko international school enti u ja ye no kura no akwanya na wo no wo de ma wa chiri ba he na ya ho chiri nti na ja he usta la la sene yo de on sabe na e virgin
3: no kra no mede me obi be fa me kotena takra di ke kusu ije school no
0: o ma me se na ya de pa sabe de na ya de o
3: ni na na me ya
0: da bi sabe de ben pote na na wo ya de wo na me hwe
3: pa chi o pi en english
0: chi ni chi na de
3: English
0: na mass. And a mass. And then now ya dear pa. Mm-hmm. English, you know, topics where now kai.
3: Minga a chenti.
0: A chakra. Mass and so on kai we.
3: Bachai.
0: Nani more jibric expressions.
3: Bacho
0: de. Oh, nasone na wanya dear sir. Yan shay. Obeya and our born in combo. Yan ha. Nim funny. Ya chesa and nay. What the long sleeves were good a year's water than a deck and prayer. Wadi agusu oya wadi abetina hey. Via Facebook insha 104 ya ne ka obrasem a. E reality dia sie ne ka wasemi. Oba kama kama kama kama to brom. Wadi anso ye please please bi o maso ne mo. Eti bra Facebook na ye hwe. E for ninu bi aha. Where why that way? Pa
3: chokom no rafe.
0: Mami, one kasa kesi a. Meja wako.
3: Kom na rafe.
0: One that so no.
3: Pa chan.
0: Na so ne akwa ya kacha ni. Mama makata picture no na me re no answer. Mada mo sanfa me nkwachiri. Kwabla Rafael ya kana sem ya eja. 30 years ni Libya boga, ofi ya boga nyina no ogana hadada. Won ko ye nyina no na oboga, what you say? Ni kana e share no. Oh. Mo sanfa ma nkwa dia ye nkwai. Ah won na dance wonu. We ni ka we zanya what should be pain?
6: Huh.
0: Your friend is say.
6: Benito.
0: Naso kunu e boga wa hadada.
6: Sister.
0: Ah? Sa pictures we no de kwa won se obehwe o fine pamboa. He, won ka say me ja ho.
3: Me ba cho na minim no.
0: Na picture wo kwanya ne he.
3: Na won na bo mu.
0: Ana wo yi ye se de bid be kan se ma ha. Ana ye won apegi ejina ho no mu no. Okay, yen sho ba no anso e. Onya wo ye no ne bra wo wie ye. Ene oba tobrom kama kama kama ya ka wade asem aya ma bi nti ase wo bewu you are coming to die but you don't know wo de dia wade achi mate na you are aha ene oda so we brebe ni
3: ba cho sa tem na ma wo me ba no apija ka
0: wo ye ni muni na shu be ne se wo shu ne de se
3: Bacho
0: mini mini. Shunu ajana de ze.
6: Kankuma.
0: Ah? Kankuma. Wo yada. Okay, owo ye no ne ade foni ne nyina ewo ho. Ya eche se. Enka na nka bibia enko bone. Okay, mama. Se se di akoso aba bedru pempen so aba bedru ni. Enko mo awo bo no, eno no. Na wo se ne sei. Wanted da se obei. Ye bonu kronu manti no wadwa ne me yesi ade ne foni ateta ho nyina wante be ma no kwa brochire nyina wante ho asem
5: anti ho asa na wo kan oni ne nkomo nkyere me omu wari ni wie no kura no nya ade a omu wari wie no oba wonse mi fie anti mante me ho ase na mbisa ne se ade na asi a ya wadu wa wie oba wo ma mi fie
6: Wo
5: ma mi fie na wo ne wase ne nam. Me nti wase ye. Na me de to me na na ba ko anim na obi saa ni. Ansa na akire oba anu wa ba fie. Enti ye do presa na se ne se wo nka na se mo nkire me.
0: Sa ase wi ye.
5: Ai.
0: Ase wi ye. Wo ase no de say.
3: Na ba ji.
0: Mami abna. Fat ma mummy and mammy na men and kasa. Mammy.
7: Mammy and Patra Kasamitie.
0: I want to say.
7: Yammy, I don't know where.
0: Oh, yeah, then Yanko Ponce. What's he ya, a ya, Quabna Rafa, a one no. What, and for me, I won't buy any, and be anywhere, Hammy Pie, send me anyway. se wa wo be tu kwa na ti mi ko fa dunsifo se o mo me ye dro mani njare na wo ba na dwene mra fie na fe kro no asi wo kro ni mo asa atira tro se ye de picture abuma kro ni mo nti wo nwane ade na wo ye sa
7: me pa cha me de ma mi ni akuma na wa kire kire wo
0: be me pasa me ne wo a wo kasa fi se wo na abo ma me ne kwa du ka
7: cha
0: ma me ne wo ma me nkasa me pasa me ne mama be je ni wa twetwe komo
7: wo ba sa wo ne wo no kuma twetwe komo wo
0: ene ne wi an sana bibi o wa beti afi ho pa cho
7: me pa cho hello me pa cho wo se anado twas no bi a wo ku santa de no die da no ko ye no abon tne so ho a akrom fo wo jo wo ko ho isana ma me
0: no ene ne nkasa
7: anado twas no ba wo ku
3: wada na wo sare de me ba ko nsem wo ma me ntia kra no ntia anado bre no mi nim sa kra no ko wan na ma me so de ko ho no na baabi a me kwan no so ani ye fi o muntwe enti se baabi a meti ani ka kwan mu enti se wo kasa anadwo bre me kwa ye den wo to ofoklok no ena ma me kwa na nyabone so na me de kwa ye
7: enti wo ye sure se ma ba ma no foto na uchicha bu fon so a wo de kwa ye no wo ba ti ye den se foto na wo de kwa ye no na me jira obi foto ma ba ma na ye kwa mu no foto no me ka me jira obi wo ba ti ye den se
3: enti me pa cho me
7: ti. Nsa, uba di ye de nse.
3: Pa cho. Na mi
7: ni nse. Uba di ye de nse. Kwa
3: na mi koku.
7: Ma ni pala wa kuro no, wa kuro no no. Uba di ye de nse. Wa wa wa. Pa cho na uchi chaya no. Pa cho na uchi chaya no ni bila hobi.
3: Na wubo apwa se, pa mi frifi yo na wamra. Na wan pa mi enfri wa unfi libya ma. Inti kwa imbi ya obe faso ni sa. Na
7: uko fa. Wase, wase kwa wa wa lempa mu frifi yo. Wa lempa mu frifi yo.
3: Wa dam.
7: Wa in lempa mu frifi yo.
3: Wa aduro asem no tro na mi di gu so yi anu
7: aduro aduro wo ye obi a wo ye obi ni pa pa pa pa pa won ka na pa na ba tre pa o ya me go wo ye obi ka o na la ma ni di pa pa ni ya ta na ba go bo wo go de ba di a ka wa hu no an ka pa o so wo ye ya wa ba me na ya ta me se ba da ni di ya ba ya wa ba na ba me no ne se
3: di no kwe
7: na ya ni ya me no ne se
3: di no kwe pa
0: mi jaba
7: Mama ya di wili nyo la watu miya nka Mino nyo shi
3: Kukate msa mi kwa tagu la di miye kuna Mi mwale Mami nsije mama
7: Mwale ni pabwane pa pa pa pa pa pa pa Wonka na kure Mwale kwa kwa kwa kwa dunye kura ware
3: Wonka
7: na kure na Wobadre pa pa pa pa pa wo Wobadre pa pa Wobadre pa Wobadre pa
3: Wobadre pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre
7: pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre pa Wobadre Na le dia wa na ba bia na na wo ka ni o pe. O ha ba ye di na ye
3: so
7: na
3: mi o ka.
7: Na ga ye ni na wo da du dia na ko ba di mi no ni asem bia. Dia na wa ba na mse bra ba dare. Na ye
3: di
7: ka ka ba so ha na me te tia na wa ba ba
3: dare. Mi so na ba yu.
7: Na wo da le dia asem bia ni wa.
3: Wa tru fi o ma mi se bi. Mi so me ba fu Friday mi ti mi ko nsuo. Ankra 5 abula.
7: Wa we bi a wo ka ye. Ya wa tra o ka jam ta me lo ba ba da.
0: Sifo so mo me sense yo mani nyare ani da bi.
7: Aye aye na kura. Wa se. Wa no se. Ah da ma le frana. Ye me pa to se da ma le frana. na ni buasu na o didi didi na tam na se ah na wole ba na ate dabi ofo didi watam dia akwa dia bia hunhu mu na bia ya hausa adu ade ma wanjare se so di me kene kure je me nyina ate akwa je do se jare na bodam me kala juma na ya
0: enti na cha se e no kure se wuje ensuo no de ma wase no
7: na kwa akwa je ma hunu akwa je ade ankura na hunu
0: tra se o ma hunu ensuo no ma no no e ye wu na age ma no wona de kofo no ba ye
7: me e ya dole ba so ma na ya ma die ma ka se wa no ne kwa na ya mra
3: ade
0: ana na ntro to wase no so
3: ba cho enye no kure che
0: bra bra me
3: a ba kwa me puno se ya bra ba ti ama ho wo ya me kwa ti o ma o ka kire mi se mi ti o wa ma o ma ba na mi di ma ti ti mi ku ma
7: jo ya
3: bi bi dro ma mi ndare
0: aye che mami e
7: ni da o ti wa na le dia na wo di akwa mi no le se dia ba na na wo ka na nya wa le san ni se dia na wa ba no ana na se dare wa zo ba dia mpire ni akwa dare ko aka ba
0: akwa wo
7: di a so bi ye nyira wo dare bi ya ya no ni asan
0: Eti, me say, where you are some back one, dear Tosumi, and no, and I say, one who a cocoa shell crumb for one more crumb, right? And then I'll say, I painted the picture of Boko and Winnie, and I wanted, don't you? Say, a day now, ma, what's in a quiet money free crony must say? When you're near Posse for you, Reno?
7: Yo, media, Macuma, and a bomber money, and Macuma, and a slammy, catching a missile, some say, Nancy, and Tim, my man, Johnny Abatino. Did you name me, mother?
0: And Tina, Macuma, and a castle, William, yes, I have Bachelo,
7: dear Macuma, Macuma, and I can't let you.
0: Nye ndi abi mo ma ware yire de na jaw. Na asamu asi, wo wo ya se uno a wo hwe akire, wo ntimi an hwe akire ama.
7: Wo nya na ba tata bi ara to ntimi ware me ba. Tata bi ara bi ara me to ntimi ware me ba.
0: Prebe na na wo bi na no.
7: Wo na ba ni to ntimi ware me ba no. Wo ntimi ware me ba no. Tata ma wo kwa kanyira na wo to ntimi ware me ba.
0: Enti me pacha wo enti mi ware wo ba na se wo twa toro se se wo nya ne wo na ba ma wo ware no ba bia wo ko no mame
7: me ni kan tro mi kan tro to no se se wo nya ne na wo se wo nya hwe a me se me se ni ga wo mo ka ka asam no na ma da ade a tie ma ku ma na sra me ka kire me ta asam se na si enti ma me na ngam ya ba kire no
0: wa mu wo kwa ye hwe mu se die nti na masem ne nete a woni gboni bia die nti na ebeche no
7: me se ma kuma la masem akuma na ba mama ne
0: ya wa me go so se se wo hono akuma kwa ya fra so ma me gani kwa sire na anya se ebeche wa wo befuka akọ
7: wa ka ka wa nkwa a chire na na so ba kwa wa na ka ka wa nkwa na mfo wa nkwa wa nyai wa na ka ka wa nkwa
0: Enti me ba o, enti edu mi ensani a wo ba kwa bena Rafael, wo ja wo ba yi ho. Eko Libya, a woni akwada ya tena enti kwa bena se akwada no wa ne bia enti mu ja ne saa na.
7: Ne ja ne saa, ababa no. Ababa no ne sama wo ka. Ne ne ya wo ye. Enti me de mama ko ma no. Ka wo ne le ba mama ne, sa nyam na me de sa me ko no so. Enti me de mama ko ma no wa ka kire.
0: Bi me pese me ne wa kasa ne kasa fi se panyini due matemante wakuma ne bo wa mane no ne kan se wo bo nkwantiri ko bi sase a e die na asie ntia masi me baba ma yere ne no wo dwane akwa woni ba bi akọ anko bi sase awie mu no
7: me da fo mi di
0: ani
7: on kasa hello panyini die ma hello.
0: Why am I say?
7: Hello.
0: me pese me ne maame beje edi nkomo mi bi se ne nsem bi
7: me pa chalo na me ka sai
0: aha me se wasi se wako cape coast no wako no wuna ama ni sika ma ne de koye wo fri cape coast e ko nkran no so wo fra se ne ho akere no ma ni sika
7: ame ma ni sika
0: ta na so wanya dey
7: ah wato wa ne ko ayi wase ne ho kire ni woni sika nta de ani ni ya se me ma ni sika o de ta de ani di
0: ah na sabra na oba kwa bra fe na ma ni sika
7: me pa jo di sika ma na won kan kire me sika wa de ma na won kan kire me ba won kan kire me so di sika si ya ma na no wono wa wato wa ne di sika ma na won kan kire me
0: ade na obo wase anson se de be si bia ma ne mo na busu ya ma ne ma o ma me kura anu o ka kire se ma ne ni ni nkomo kire ne ma me
7: me ne si won ni ni nkomo kire ne ma me
0: ai o ma me wa ha
7: ote wa ne ma me na se ne wa no me si won ni ni nkomo kire ne ma me na me ho ma na ma me da
0: ho no kire ne kai no bre kro ka sa asem ne kire o
3: me pa chao
7: ne na me ho wa na wa me da ho
3: me ko nkan no wa ka ntia me se fa ne ma ma ne me na manya aduma bi me be ye no wo pia me nyama nyina ade me sumia me da so nyina ade ka ho bre me obi a me ti obi manchoa nyama ne me ya ne wo me die me suye nipa na me ne no kofa nyama ono kra na wo osu
0: ana ode ode nyama be na bre o
3: me si wo mpe working years bi mra na manya aduma bi me be ye
0: working years na won so kra so wo bi pa o he sister wo so ya trouble so kakra o ye ka wako on crying when your juma won't cry, walking giano, young son free cry home won't cry.
3: No, me pa show me near me be out.
0: Ain't you walking giano, no one to me, ya can't any idea, your truffle soon and dear, where you will be a monk or your where Miss Obia? Huh? Sasa, mammy, obey you, was it moon sumono? Ne brand one will ban no asano, what's in the say?
7: There's a little about idea. Dia wabo wodi karibu wabo wako ame ya kwa dare wasabo ya bia ndia freya bushi ya fua dama anole papane le mame ya bushi ya nini na so wajia fata nje milo kwa fama ya fama na bushi mninku ye ato nsusi ya dino abdilema mfuwa mema sinde dino enti wama ni ya nari diano na ato ndia uobi ya nana kan
0: so wose wane dino
7: wano ale ken wano ale ken wano ale diye na no ken wase wa mpela ndo abetwe da wa ya ma wa message kura ma me ba no ta mpela ndo abetwe da
0: ba no message ni de se ya no na gina so bi ya kwa ti ni an wa se what fraud ya wa ka chira mse bi ma fo na fa
3: mpa oboa anya na kre ma se no boa ka sa ya tro pa na wo di
7: sa
0: wa obai na se ni wa se wo gina ho ma so de na be ka je no ana do ni we ka
5: bi obi ka
0: ka bi chira ni we
5: ni obi ka san se maame no o fa mi ba yi o ji mi ba wale ma ne ba no fro me ne mi ba ni ntem atete
0: mm
5: se mi ba ni ni nko ma ntere me na mi aso mi ni se waka bibi a kere mi ba no
0: bisa no o jina so o ahoma no so yo ba so bisa no bi ya bisa no
5: ante Auntie Abraham, wo ka sa mi ka kire o se wo ba na akwantu e wo tu nu wa che. Ne sika hia wo so hia. Nti ma oba no mra, wo be kai.
7: Wo ka kire be na se mes fra na ma na ba. Me wo ka kire be no aso so be bi a wo no aho kire wo ho, ne ho kire no. Nti wo be ba.
0: Eh wo bo odua be na bo be ma no.
3: Me pa cho da me ba, kuma se ha se me ho kire me. Obi ama mi sika nto adu nti me pa adu ma ye wa francho. Nti mbedu ya me ni nipa no jana.
0: Dia ben na wabo.
3: Ya na me boye no me bo ne se.
0: Mhm.
3: Me frafra nto koye no me sansuo se mbedware. Fi okura pipe na mami enatu no wase. Ne ba ne se mami o ma me kwen mami sansuo.
0: Mami se ba ma no no sande usika, o sande usika na de se.
3: Wo bo anya no kure. Ne ba no me pa cho okoye busumi bia sika san na wode sende me. O sande mi sika busumi. Me ka je se. Me ho kire me. Ti o sande mi sika busumi bia o ka je mi se wonya busumi adwuma.
0: Yo. Eti dia no born say.
3: Dia no be born say. Dana mi fri kuma se akodu mi ko dware. Makosa nsuo, nsuo no so. O ma sizi mi so ofi yo. Nti ba ku na po bi wo ye se.
0: Wan na sizi wo.
3: Maame no.
0: Maame o ka se. Adentia.
3: Maame san nsuo. Wan ne ba no. Nti kuna fo maame ne ma be san nsuo ni fie na madware. Ti me ko nsuo kakra bi na wade ni. Ti me ya ma dwe se me so nsuo adwa na ade che a. Se pipe na ba makosa na gubi. afedi ana me ko bisa ansema na den na me light motwam televisi ni ade na motwa light ni wose a wukunu na twam saa da no so ma di ka ko police station se police ni me yimi ne mantungu to mo fro ba na oba twi ma homa edi free dan ni mu
0: why na betwi homa no
3: be ma no
0: saa
3: ba chan na ma me ne se wukunu wukunu na twi free mu nti wo asem bi kan ye fra na ma na ba akora me me ko fie ho a matete no ayi ni tu bi ni akura ne fa fun fre be man man bai o betu ya o si kurasi ni ba o firi kuro ba o de wa ti bai
0: eh
3: kurasi ni o bai ba ke kura di bi bai na me so nya wo na wa ye me na mama wa kunkum se pete na nka mi
0: wo na o ka sa
3: me na me ka
0: na o kuro kunkum se pete
3: sa me me bai ya na mi kite sika wo na bo me bosia 20 million di so ni sika school libia
0: na
3: wo hia sika na me ka sense me fa ma ne ma me se me fa ma na o ko o betu ya wo ma me mutai 1000 Ghana cedi di akanyi na no anu no thousand is channel two. Mammy went to me and Musa Meta said.
0: It's a dear auntie now, Bodiano.
3: The auntie, I'm a Bodian, saying, soon I'm a good Daria. Beman, birth you over what to boo your papa, Robano, or the woman crack when I found a consoling with a channel one morning.
0: And I would the honest saying,
3: me one is out of the chin, you know, no, me, sir, uncle, and I seen so called romance, number of women, sir. To be a woman, son, I'm found bargain.
0: Ha!
3: Ah,
0: no, a boon, sir,
3: and patchine.
0: Ha! And I was a day.
3: Me sans ou fin de a kankre na se
0: ou
3: ma se ou e dware ye.
0: Ou ou rougou di emu.
3: E dware ye wa.
0: Wa.
3: Na me depla ye pin a son. Ki mi vye na. Me se ma tare mi ko mi kro nan bo omu di a se. Omu be fa mi se omu be koum. Omu be fa mi se omu be ye ni mi ye. Enti se kwenye omu di mi nam son. Be se me ni a ya. Na mi ama fa mi ni ama akono.
0: Nen jine amu renge so se ou. Yen kwe.
3: Enti wana ma me di bo omu di a se. So na. E nyon ma mi so wa si zi me. What's all my mission of myself so fear? And Jarrett, so my missus say you are.
0: Hey.
3: And tomorrow, by your Maya Kayaka, the money, my Mikuma.
0: And to you, Bodian, say,
3: you sure know what she had to have me, Sanima means you. And I fell so quiet among the men, I'm so no more best than my body. Oh, my for man, qua. That's all known soon now. What we go to when you're my means, so I bosom, Elkun,
0: bosom bay.
3: My friend, touching mine, any ever.
0: Touching mine, so you're baying, bosom bay.
3: Watch over, and then you prove me.
0: Sese wo no mo si duane se dane
3: duane de se mbo ne se o ma nsu nia enya de se medan duane na ma me ne se metna se sapoti bia se ewi
0: sa eti wo no bo no me pese me hwe se de o si bo no no
3: e bia me ne se duane nku ma me no ene ne ba no ene o ma o mba sia ya o mba srema wade de ma ne ba no
0: nya
3: abusua ni na na me bo ye
0: enti wo wo beti ne ba bi kwa no beja wade ne ya wo
3: da bi o ma o mba fi o be srema wade no.
0: Okay.
3: After that, but we should fear.
0: No more money, near cause we was a
3: moon and him. A moon and I.
0: It is some loss who Jenny say.
3: But I made 500 million.
0: 50,000. I saw.
8: Hello.
0: Sir, say, what's it? The Alwa Bedani, I just said 50,000 new crown in some one, sir.
8: What do I had?
0: The Alwa Wobaka, do some about one. What say? Sir, Obed Dani, the Alwa, just said 50,000 new crown in some one, sir.
8: Ele de ye ni yan tasi ka bia ma won wa kire manyi maka kire mi se won fa bia won le che won be bia won le che
3: ni ka edi tu ma me
8: e de so o tu won fa bia won le che
3: ni se ya me na ba o ye
8: ba bia la ba me mali sta ni ba ku ya
3: me te ni na ku bona ba o ye ma ka
8: me ku ya me te
3: ha si won fa
8: ni de ni gina le ba na na mi se su wa akola na wa me nta ya ni
0: ba o awo me ba o so o si on fa bia nya dai
8: wa si won fa bia won le che me ya ni bi bia. What do you want to check? On a car, eh?
0: See, I'm say.
8: What did I say? Or party, I said, tell me, I did not. Tell me, I did not. I know, party, then.
0: Say, no, me bunny, you know, to a good match, and I will say, send fear to me, and sir. O bakwa bina rafa kwa yo bae huwa diye diya. Eji nisi wana na ndasu sobe wana diya. Ni ese se, mu compensate ni mu patano.
8: Ela me se, kwa sa jere sa nifu wana yu diya ni diya. Ni papa kura mpene maya diya ndari diya. O kata ni papa, jina ho. Wasi wa ndari diya ni diya. O maya ndari diya wa ndari diya no.
0: Ti diya no wachile kwa ni ofa suwa boye wa se. Se mu patano diya. Eni ya wani ubiye ni ase. Na se mu patano diya diya no wana ni. Chile wa diya na.
8: Na yewu. Na wano suwa ntenase. Yewu na wano ntenase.
0: Ame diya wu ya diya. Ne se mi putu tu yu se. Obe wune na nini yu.
8: Ame nina nina nina kupo ane behu me nini nite masem. Nina kupo ane behu me nini nite masem. Iti minina nina nina me se. Tu wanda ni diya ne diya. Mr. So, Minishi, and the that boy near which you have plenty idea. What was first one? Yakadar, what was second? What I.
0: Akonya we nwan kasa me ba gina so
5: me kono
0: eje bra bra wo ofu pia me ma na be kire o sika mo de ko ye sese we yi ofa number sales ba gina yen fra ofa no mi sales de enti ana 20,000 physical e kura wo no ma wo mo de akwa ya so sika ni because wo se 20,000
3: mbi aba ta me se me di ani 2 rooms me ni be ma na si
0: ana so be sa mo de sika ne ba
3: e first ke bia me ko ma busu ya fie nka cho fie ni pa
0: Eh sika nka wona so man tena se amma ma ne bia ma me hefa pote na mo di sika ne koye me pa no kure ofi se de ye wukan ya se ni ya ka no kure wo asem ni mo no ano na me pa tie
8: me ka wa do wo ya na ise le me di sika ya le sika akwa kra bo so mpe nai me wa dan se fo na ro wo bo afio de di sika akwa mpe nai
0: se se sika no na die atio da no etio nkwatwere na asumbie mera mesra wada
8: ya no bia nyawo bia da ma wa madara ka ya me ne se de ya ma no
0: sa wo bia wa no ma ye hunu de o de be ma no a o ba ba meda ne dia no
8: ni me ne nka me se tro da ne dia no
0: wa de o ka no no nti dia na o ka
3: wo bia wa no nka dia sa mi nsansuo ofie nsuo na me kwa sa firi obi fie aba no be gotu we me gbo no dia wo dan mu se sa me mu sema ni ya sa mu be ku mi dia na so obi fie so na fuo nsuo na mekwasa aye na so ti me gbogun na o sa ti dare ti abu su su no ani ni papa na obaje awade na o won ka no ka o di nsa me to me so no munyina mo a mo ba sira awade no munya na kwa fuo kura munyina tronko na mu di
0: ah so se ni wase wa meda ni dia na wonu ni sika sem bi aka
3: ni sika sem bi aka ma meda ni body ani so mu ja me kwen a
0: ana abe
3: dane tu dia no ma na be tu dia mi ni sika ani bra mo de sha me ani dane ma me tumi di bo dia no
0: enti ma me wase eye 50,000 or rip wo fa de yin
8: wa na ka tu ya le mi le na wa ba da
0: Hello.
9: Yeah, good afternoon.
0: What's your name, dog? What's your name, baby? Fresi.
9: Patro, me Fresi Akra. You're from me, Mama G.
0: Mama G, Patro, you're in here where?
9: Mama, you're going to shira mupa ni jumapa amuye. Ohima, idasi pa. Mami no, omu ye sisifu, omu kwese omu sisi abai wano. Enti se na mundi muna ashe munu. Mu kani ye, patasi kani die 500 wenu munji manu na musanji akola no so e manu because wa brepa sheni picture all di kwa wale na se e na be manu so asa jini 20 million sa 20 million so di ye juma e be bru 500 million no interest wo so inti 500 in die Munji
0: mano. Yo, yeah. Maybe some who also point of view. What do you say? Hello. Me da fudi baby afrefi. TV ne tia wuti me pe me brani ni na washi agu. O freya na walo TV no ya kaseri ya no watu aswache. Eni di moa. Hello,
10: mama.
0: Me da fudi baby afrefi.
10: Me patcho do dona from Zion, me fresh from Medina, Accra.
0: Okay, Zion, yentio.
10: Me patcho me tie program ni year. Utumi se obana se uno. Ensem bi wo ho a ontumi mie so. Fi se abayo na sem na oka ni nyina no, utumi se owo concrete evidence e wo ensem num. E na wo bisa ma me ne se eyampa so ko fa nkrofo ba se omu mbedware na na oji tumu. Enti that me se abayo no omu wo bibi efa abaywa no honda mame no ase ono ntumi mie so enka nokre no me se ya me wa he me ya bema se me mi abapa na omo dey tade we di na anka ye besi wo sa ebusue no mu no ebechen enti we die mo fa mu nansi fom na mu di ma oba na maye me da se
0: be mi ensa enso so
11: hello good afternoon
0: sino me do di baby of refi
11: baba se mi ma ka se wa se
0: o ima yentio
11: Ah,
12: but so na me chere se de ma me no e de ya abaya ne de revision.
0: Okay, all right.

0: Apia.
1: Kwaku.
0: Ma wie ma asem ka.
1: Asem na ka wie.
0: Anwum no na aka asem no. Ose ti bɔne na nipa di di sɛ.
1: Sɔre tena kunya ba kunu wɛ.
0: Ose ti bɔne na nipa di di sɛ yie. Adie bi hu apepepe pra ye nyina bɛgya hɔ ko no. O pɛ sɛ o yia die ba na ti wu nya na koma ɛne ya enti u bɛ o bɛ sɛ ne ba ama na ka na koma. Me no di mu agro no. Me no na metwe ma. Me kyerɛ no. Na waye amana kapapa no so ohwe ka wo bo
1: se wo be kwa tetefo
0: wo se se dwuma ma no mai no wo se se dwuma ma no wo se saltase ba so wo so nyame yo fit ba bodefo ne no babro no wo ka wo so besa se ya wo na so ni fi wo na wo so wa kristofo no ah na ne kra kristo so de bukra be ko na obi a akwanyem yesi otu na sen enzo so lu kuye mu obi obi yegu be se vite tens one de oti be ntu
1: yehu ntu
0: sen en ntu sen si wo hu he bra akwada no ohwe aye ne fo bi nya fa aye ne ayi de ne pacha no tsuma
1: 2022
0: de no fa to so na 2022 he bra he akwada no 2022 hwe na ho fe ne
1: basi ona da
0: wo di yini ba hwe ne ne si fom fe
1: tibi sɛ na nurse ni nan pa
0: asɛ ga bi a menim no ofe a eh bi nya na da
1: da
0: da ti ni nan ɛtɛ sa o ga si zo bra na re when the car say akɔre wo gyina wo yare nan
1: ne na ba ba yesi
0: gyina nan ba ba ba ebe twa kom ahange ho sei
1: hmm
0: sibe bɔne fo ɛde nyame abɔde ano a ɔno de na ho ɔno de na adwene
1: ne nim de ne na yi
0: ɛbrɛ ho ɛnwene ye no wo asɛ no ni pɔbɔne fo na di fɔm no bisi wo ni nyame na de atwe manso yo ɛnyɛ papa na ye de atwe manso bisa sa kwada no a papa ne nsu a papa ne nsu
1: eh sɛ ɔhwɛ ka wo bɔ wo sɛ da no kra me kan sɛ me ne wo su sɛ akra we nan ye twa to atwene ana ye wo ye ne dɛn aya sa kotokro
0: eji
1: o se otinimu awo pan no
0: wo hu dia o ma kwada ya no so wato ade na makwa abokwada no a akwada se ninyi ntimi ya den ko
1: so biem
0: wa yaka pop level enso nan kan live ready e se wa pon no aya se die u firi suru
1: abeto for na unana hwe ko chem se no
0: akwobi o firi just be here for me bi an se eh kwodi o ti wo bubu o se mi bu ma pon
1: wa itia
0: o se ma pon
1: eh wa itia
0: so so ni ya no hu bi da o se kwodi o bubu o se mi bu ma pon so hu e tu ti mi se wa nyima kwada no e bi ko se kwada e hwo ti mi se wo su adu twote do ju na ni
1: no jira so pa pa pa
0: bu ti akwala na ya bu ti ya kwada wo ne papa ne papa ne ma
1: ani je no ho
0: je no hu bi ku no bu si ya bu ni tri mashi kama kama de eya
1: rebon
0: rebon eya ka de rebon rebon eya abu bom fe fe fe ene hwe ne ma me apam eya
1: africa
0: where ene kama kama chakola no e pa bo ashero
1: na na odoma kuma so
0: ji ne ho fa de nyina hutwa akwada ohunu a o se a odie ho abanie sa na ka kwara we
1: fa o pese o mo ye no ya
0: enti no ma ne ni bre ohia ni ade ka kra wa de wanyan ti o se na mra ya dai ne ya nani po yesa eye na wa kasa wo ko yesu manfie abeto bejwa srede ama wo so aye dai wo gye atum eye dai a wo se an me die na me ne twe manso na pe ho hu pepepre ko hen
1: wo se tan busa na ebosumfo se mu hu hu na no ana ana mu kanta mbi guni so e die na mu gunsa guni so se wa anya obewu ana wo dia meme ne feje tu mu ana
0: eh therefore hwe se obi bo odua ekura na mpanifu e ka se ye kwene kodane no mra ko tibi ka se na ni nguni so abrante no hu se wa de wadi bone enti bone so be ku bone fo se die hu se wo ka no wo ka se asem no e wo se ye tibi hwe ekosi ase ye fe kofe ko na de ozi odi fo no ye bone ka dan ye bone ka en se no ti na eye malam we dey wo jani jani jani jani jani dia ani ene se ni obi ne kuma ntwi o papa beti biso dey bobo ne daniel because you busa se eh na nemu suma fo yi dey papa boni fo yi ade aye akoda yi muntimi ye dey enyi mfiri ho na se no so muntimi nyima ne nkoda beso ana na ho no busa papa yi bi o mame e kofo pani
1: na na busofo
0: busa na mame se se yi na waya koda se yi a wɔmna ne nkasɛm no a wɔyɛ hide and seek no ɛbɛtumi ayi afiri so akɔ aba to sɛnda anaa busa wobusa a rebusa
1: na n'adwuma bi wɔ hɔ saa mɛtumi ayɛ
2: ɔmura daase yɛtumi yɛ yɛtumi yɛ
1: nawena weibɛtene
2: ne nawe ne deɛ menim sɛ
1: anaa bi a yadeɛ no abino bɛakɔyɛ ne ba but sɛ weideɛ no bɛkɔ koraa
2: deɛ yadeɛ no bi a nkɔyɛ woba koraa bi a deɛ bɛba wo sɛ bɛkyɛ akoraa ndeɛ sɛ sɛ pempɛ ba sɛ suma bi wɔ hɔ woguna anim ase
1: awogyedi sɛ wɔnyɛ accident
2: medeɛ megyedi mentimi nka sɛ menyini sɛ ɔmohɛda bɛbɛsoma mɔmbɔbɔ mamaneɛ bat
1: asɛmzɔngɔhene no somae
2: ntimi no asɛm ma wakyɛ woma ndeani
0: aɛnyɛ
2: mema sɛm nti no ɛba obi a ɔnim ne korɛ no wamfa to ndeɛ da no
1: wobɛnya so akatua
2: ho asɛm bɛba
1: ɛda kye ana sɛ sisiei
2: sɛ bi ahyɛ aseɛ sɛ ho tete no bi na ɛba no nti ɛba ɛba meda nyame na mɛka sɛ suma deɛ ɔyɛ no adwuma suma biaa nso ɔyɛ papa wokuna anim ase a sɛ wɔntena wɔhwɛ sɛ gu nomu nti bi a deɛ akwaraa ne naa no ayɛ no
1: wodeɛ deɛ gye sɛ twitwa firi so
2: saa neteɛ
0: ntiyɛhwɛ
2: deɛ ɛdi anim
0: ɛsɛi no sabre yi a ɔmode asɛm no yɛde aba ha no ɛyɛ asɛm no no kumasi berɛ ɛnina no yɛpɛ sɛde bɛyɛ nka papa ne bɛyɛ dɛ ɛbɛba
1: sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛnyɛ nokorɛ nka nie nana berɛ wankuruma
0: nieɛ nkwa deɛ a wɛdɛ na watumi akɔmpɛ kasibrebi kɔmpɛ and contrast
1: ɔgu asɛm no nyinaa ne sɛ papa no yɛsɛvo no lɛte zongohene nade kɔmaa no ne nsa ka lɛte no wiea no wanyɛ accident amane aba no no sɛ ne nsaka wieɛɛna
0: ɛba no saa so deɛ ne nkasɛm ne asɛm hyia o
1: ɛna ɔnyɛ accident ɛna zongohene tobɔfoɔ aba papa yi ne ne yere no so sɛ krataa no yɛde kɔmaa papa no ɛwɔ sɛ nkɛ nna dwoɔ no ɔbɛ nhyira na mmom wɔda hospital wɔnya no fiada no lɛta ne kɔkaa ne nsa bena da koraa no a ɛfiada
0: no
1: ɔnya accidentkɔla
0: ne yɛbɔne o nti no deɛ bɛba no so no deɛ defo ɔntimi deɛ meme no saa berɛ yi no woka biribi sɛ yɛbɛkɔ kɔhwɛ sɛ ampa ɔda hɔ so petere ɛmpa so anaa na wom sɛ wodi bɔne mpo kuraa no ana polisifoɔ bɛnya ta ma wobɛda hospital yɛna
1: abɔduam
0: yɛbɛnya bɔtera ma wɔ sɛ ɛdɛ ɛbɛtɔwo na yɛdi wayɛ dɛ wɔasɛm no na bɔnefo sɛm a ɔwura yɛdi deɛ ɛnka ɔhuni sɛ na berɛ a na nka deɛ ɔne ne ko na nka ne ne nkɔe ɛso ɔhuni sɛ wɔrekora deɛ ɔyɛ yi wɛ ɔhu sɛ ne ba no wusɛ no ɔyɛ star gap a
1: akora ndeɛ na ne nsoroma so
0: wo sɛ nipa bɔnefoɔ ne bere no nti ɔbɔ papa no ani ɔfa deɛ bɛyɛ dɛ bɛyɛ ne ya adeɛ ɛda nakoma soɔ no ɔde ne sɛ ka ɛsɛe no ɔwura no ɔyɛ baabunu nsɛm ɔyɛ baabunu nsɛm papapapa sɛ wobɛtumi ama ɛsum aduru abusua yi na kakra mpo kuraa no ɔde gye ne ba no nkwa mɛma watɔn ne nnoɔma nyinaa
1: obi a nkwanta da no anim wotwɛ no ɔntimi nkɔ ɔna ɔte hɔ no busa no sɛ ka sika korɔ ɔmode ɔmani kɔhwɛ hospital korɔ
0: wobɛnyawobɛhwɛ ama no bɛyɛ bɛwu nti nadane su nadane su
1: kwako
0: yɛka yɛka nsupo kuraa no ɛne wokɔ buɔ sɛ kɔbɔ bese a nsuhu kora yɛde ɛwɔ ho no
1: ɛka ne ba hyɛ no akyiri wowɔ hwɛ a wobɛtua nakyiri ba no koraa na wontimi ntua sikatene
0: no ntimi tua sikatene no
1: hwɛ
0: ɛnɛ wokɔ baabi sɛ kɔbɔ bese a gye sɛ
1: obi so tim akɔ nom sɛm nyinaa wie no aka kyɛ sɛ na no na mameɛ kurukuru funu yɛkɔ yiiɛ nti ka no nyinaa me hɔ no mɛgye firiɛ nti koraa no nneɛma nso a mede kra sika a mede kra nneɛma koraa nso mae koraa no manya bia ma wo
0: papa ne deɛ
1: na watie wasɛm nso awie o
0: papa deɛ wayɛ bɔnefo sɛm nti no kyɛ na ntwa bi koraa a wɔntɔn na yɛhu kwa bɛdeɛ bɛfa soa bɛba kɔla bɛpata ne kraa because deɛ wayɛ no ɛbɔnefo sɛm paa because akwala wei ɛnka ne dɛkyɛ
1: da no baɛ na mebisa sɛ adɛ akora ketewa
0: weiwayɛ ɔdɛ
1: wode ne twempere nyɛ yie
0: dabi
1: akɔsi foro
0: dabi wode ne twempere nyɛ yie ɔyɛ virgin
1: nɛsifoɔ nan ne siwɔ saa no
0: ɔyɛ virgin wodebidia wɔka
1: ɛbi a
3: pɛpɛpɛpɛɛnuaɛkasaɛtɔprawanamne
1: abosomfoɔ da nani sɛ ɔno kora wobɛka akoraɛ nan frank stiwo nyina a meka nyina
3: wobɔntiriyɛ police ɛnyɛ soya nsfoɔ nan
1: frankis ɛti anan a wɔhɔ yɛyɛ policefoɔ nan
0: frankismenyɛfanasifoɔ no muamamahumi so mahu sɛ yɛ sampa bra nwa
1: wonimdeɛnanka nnipa nya
0: bɔfrɛ wɔ strɛkyɛ bi a sɛ strɛkyɛ wɛdi ɛno so wɔ hɔ wo structure no so dey police
1: ya ka ye kwa se boa ka franki kwa ye free so se boa
3: yo ye wo dey mo no experience eja mo bo ya me bo ni pa mo nim se dey na ibo e ko police ni soja ye tu ba ye ni aso ja form ye ayi ntintia ho
1: en tu yes akra wo ye wo tu ko nyina ko ba pa police ni
3: na ro ko ko ye dey
1: en
3: wo ba dey hu yo
1: je kwa ku
3: apia unse debi ame ka so nanu ase we ba me ka se asunu mi nu nya ntokwa
1: ase nhoma ne nwira no
3: o kwa e bi ase no mu de ntokwa jire mu a nhoma ne nwia yi esire ne ho mu ne huna mane o om no mo chire wo nti yete ye kro gitua mu ye tro bi abun sa asim bi okra nya asim bi a
1: ne asiesie
3: asiesie
1: bu ba kana na dwo ye bi ko wa sakra de anadwo ade ba chi na asem na wu
3: because mo ye de a mo na mo
1: ni pa ba fum ni pa
3: mo na mo ti wo nti die ne beba na mo amu mu mu ebufuo bi aba e mekyere wo
1: me ye so wura fom
3: bi e wura nsu ase obi e wura fom wo tu papa otu na na me ko no so wura mu onu so wura mpa tonu su ni ne hoye ana usa de wo ye wo ye ne bia ese ni mu ana ese dimbo ntimi wu a
1: tontoma
3: etitontoma ontoma no su bi ne de ededa hoye ate
1: ana ese kura ba kura ba na da kura kwa oma
3: oti ase wo eja wo eja gwaja akwa ondo ono ho che wa omse wo papa ese wo aburo wo munya na obebe fi ondo oburo se de kura de eh
1: oni fie kwa
3: be oni fie kwa de daku daku daku be kono da kwa
1: cho kofa ni funa wa sene tutu na no
3: wa twen wa ma mu ni mso be bo be ba nso wo ma on nto kwanto kwanto kwanto kwa we kro ngito nse wanye case bia bibia nsi o enya sem bia hu na ba se ye ka enka
1: se kra no ka akru gu abugri ba chende mu a we papa chire ni dim sa da no na na sem ne too light se na we nku de a we hu keke de a enka mfa sem se ma e ma kra ma mebre ba ka se abugri ni be ba se we bia wa pem yeda bia makote se o miemia me yere to ekura se ade ade manso ni owuo bapa ya sade no koto so na me yiri gina efuom kwan so sade ne de odi agro bi atwa se kai wakura se na wo mu die ade ne
3: hmm nti eduro bi abufu ba ya te yenya abtre apion se ye wo ekura na ye ye de enkodu se na tura bi abufu bi timi ba na abuo funu aye ne ma bi
1: koda dwene ho a
3: ah do we kra
1: me my yama na broso do
3: my abroso too much because be a papa nko akra na ka me but my yama na kwa ko keke ne bi nipa binom se bi na ohwa bi a we mu de na kwa kwa me nka se papa no se do ka papa wa ko no nya magi
1: ema chere james
3: na me na my we na na se le ba no e bi ampampa okututu ofumu ode ne ma sha but
1: bi kwa zo na ye we di na na ode
3: ko e bi a na wo di no ode ye ibi a na wo mfa o ba bi e di nkan but won se nipa de eh ai se yi wodi boni no akura keto bi akura timi hwe aso no kudi oni no ahwe ne
1: won timi nkan hwe
3: won hwe ka se wa fom to bi en timi nkan hwe nje o no de ni to hwe nti no eh asem no ba ye a ye kan ye nyina no enna me ti asem na me ma ye shock mse ah how me ko tin ko ti a papa no me ni ni papa no ko ti a yo na bu san se na ma ba no se na o se eh woni bu sun fo ba na me se na papa na na se no fo ti ah hwe o no na bu
1: ah na wa ko re wa ko re no
3: ni na nyira bu bu na me se ah na nyira bu se ah na no anya accident na se ne ne se ona waye ne sa o se han de ni mu ho hwe e ye sa wo ni mu ho hwe sa so no no so ba obaka cho so ba no
1: no so ni mu ho hwe
3: ni mu ho hwe twuma me ntwi twuma me ntwi tro bi
1: ye yokura
3: yokura ngitom ense bi o nyesem bia but no bi fa de says a work up be the den thing this is where the mo ka tamu ye nu dise mo mi nu nyase wo ye suro ya
1: ana sisi ba biado nsu esu bia ka ne nokre wum ensa akra we mo wa
3: na
1: ho akire no
3: na papa akra ya pia ensa na na me ka chio mesi ye oni me bu ho no ye miracle miracle no jinya me na ebetima ye
1: wo e po we ho na be na ne po we me po
3: ye twane na twane na asie kesi ne kra enye ye adwo ye nya se na ya se na wi o akra o da we ne nai obroni kra ben kan me kan chem zo beti ma ya ma kra wo beba be nante sedie sebe na ye wo no no tieda
1: wo wo hu e ti sedie
3: ba me anya operation se den obenya infection
1: e ti se infect beba ne na no hu asaya kwa ye ti se akoda ye nyim no no bi pese wo de abo ase no na wo bu abo ne na chichiri no de akola na o se ye fun me kra na aye wo ba wo no se na obenya no
3: o ti ase
1: wo ye ne hwe anyi yi
3: anya yi
1: na kwa wo ti ase pa ye ti ma kwa ne nan sa de me dwene ho se kai ade omo de ko ja obi ana mo kofa na aye sai because nipa na aye ne sai
3: na aye ne
0: sai na omo se estatis sai
1: omo se estatis sai na ne ko to dwene re hunai kasa kase o de onti onti microphone
4: ade ne si ade ade no
1: e bo
4: bon ne nan ma ko ma ko
3: sensa
1: enso
3: sensa
1: ei
4: ya to so so ena ne nan no abide de mo
1: hunai sai e chia eh susumu ade
3: ah sey on se ya twe dompeni mu
1: akoshim na o machim no
3: ya twe eseka eyi
1: ni eh na o ma sa chim ni sey ohun na ma sa kotokro
3: na ese kotokro ko as no
1: o zo se ade ne bon 7 na pompo kora boni pa do so pa kran ka 3
3: tu bede
1: me bua
3: apie inti se no bede no ohun
1: aje se nipa no so ba
3: si nipa no nipa no so aye kana se aye kana se wono mu no no zi wa kran na ka ni na ma bubu
0: I don't know what you're saying.
3: Zero congrats, I'm accident to crack. I said,
1: you could want it
3: to be a way to be not to say never book. Sometimes I also
0: got what to winch is it? Push out the canna or catch them.
3: Oh, what's sorry, Auntie? What does it never to G?
1: As you say, one day you are gonna SD.
3: It didn't make a big cramp, I'm moved to us and be a way and be able to get him crazy, crazy, but. And I'm so woo near my woo, so on the air until you be say, see, you know, crown, why do you celebrate? But Nadia, you better tiny for say a chairman penu say, Memo to me, Unia to me, ever pay, Unia to me, and a head day. Obana say, Obat, and Wako come. A buyer will be crunk one baby, dear mau papa and beard.
1: And I said, Nurse in India.
3: But you'll be buying a nurse for nurse needs you, Mushi, dear nurse, and there's a money or
1: nurse. Every man post to be Uncle Ku.
3: Why? Pay me a fan uncle to come for notch.
1: And I reach, go to reach, rich.
3: And fat.
1: Okay.
3: Okay, you have a genuine and do take class answer G.
1: Okay. Yeah.
3: Into the meme cano a yabo tre and I send penny phone me and yeah.
1: No two more
3: six because it's the equity. Mode be anamu be anamu bamboo bin
1: to one din chene, but to a din chene
3: and make a biana mu be an yamu. But a bequa ne co mumba mumba twee papa we ne ba. Musa sa malamo so ha ba
1: e beyen tokwa din din din din din din
3: na sam da
1: e beyen tokwa pa
3: on person ohun na osuro no osu ohun na because wo ma papa nya muto accident bubu ni na e osu papa ma mesu mi nuane
1: na sam mi nuane
3: obi anim so obi aben esu ko bi kra na e natural accident bi na esi
1: okay
3: on nko ta wote ni here
1: me that say
3: mestrom
1: yo
3: papa no owo nsem bia ese obi ya no
1: yeah
3: but unfortunately se ene bia bibisa
1: asie
3: ato no
1: o kwasi meti ne ntemo a
3: se yampo
1: nka no pa me me ko ho ansem abadwuma
3: eh ne bi ye hwe ye ne malam no oso aguna re
1: aguna asie
3: asie
1: na
3: aguna hospital na ato wa be kachere wo
1: se ye mamu kwasi abu zongo hine no
3: zongo hine ne be kachere wo
1: aha ti zongo hine na so yi ni maye wo ye bugiri ni maye. Okay, 0322083582. I want to see what for that was in Wafunka. And yeah, and now what say or the Jim Rukusunka? Na me person could be in Frame Fiaguna, CCA, Santiago,
3: Santa Amber.
1: Aha, may no be the same chama could see you be so. Nti agunafo no mfrɛ paa na kyina me ba hɔ na papa nyame de kyɛɛ nea 0322083581 nagofia
5: amedia
1: mede nawɛ
5: dɛkotifobia mekɛsɛfiɛ nso kɔ bɛwa mpɛ yɛo
1: akwase yɛnkɔ
5: asɛ no mwoka no ɛyɛ mowa sɛ woka asɛm bi yɛ na ɛyɛ ne sɛ nɛsefoɔ ne nkwasefoɔ ne gyifoɔ no agyi pee pɛ no sɛ wama ɛbɛsɛ na wo sɛ wobu nɛsefoɔ no aba mu sɛ yibi sei wahu
1: bio wanka sɛ obi ɔka sɛ ɔmogye pepe a sɛ ɔno wɔkasa ntia wo bia ɛyɛ wɔkɔ ɔkɔ kora
3: agofianes obi a woyɛ like aban dwuma yɛ ni na bia
1: mo nyinaa mogye uniform pe
3: certificate
1: sɛ degree a degree fɔ akatua na wogyeɛ diploma nso diploma fo
3: akatua
1: ɔfa mede so
3: diploma
1: ɛmɛ yɛnkɔ
5: ɛnwumere wɔka sɛ ɛ uniform ne nyinaa yɛ pɛ atikyafoɔ mo nyinaa mo certificate yɛ pɛ a mo nyinaa mo akatua pɛ mo biribiaa yɛ pɛ a wɔanya deɛ nso yɛ obi bɛko ho nkyerɛkyerɛ mu na ɔkyerɛkyerɛ mu wei momfa nayi bi a nyankopɔn ɔhyira mo wasɛ ɔwɔ ahene ma mfa nagye n'ani so
1: kama agofia wo agofia wo agofia wo ɛnie nawɛ
5: ɛkono de ɔgyanka ba nesan
1: kama nakya yɛnkɔ
5: ɛyɛ ana yɛde program mame ndi ka nkyɛ afakwase bo afona menkyɛ dɛnkye mmerɛku amenkyia wo so yɛde asɛm toɔ na obi di no asɛm ba ne yɛkra yɛfrɛ a moma yɛnka asɛm no ɛda hɔ no na yɛnkɔfa sɛm bi ghanafoɔ sade ɛbinom bibi wei aka yɛ hɔ
1: obi mfa to ho a wɔma nso ɛno na wo so wodɛ target
5: wotwi ho kora wo nti aseɛ okay quick one papa no wɔn last week me busaa no question bi tre question ɛne ɔfa kwasii kaa no sɛ ɛyɛ asɛ question to one papa no ɔde biribi sie
1: papaɔte hɛ
5: na meka no kyerɛ yɛmbusa no sɛ papa no ayɛmboa no ɔsɛ ɔkye no ɔde adeɛ bɔ aboa na ansa na ɔɔkye no anaa ɛ sɛ ɔbutwa no asɛma no
1: ɔsɛ aboa no a wokɔkyee no a papa yɛatan wɔ abɛpeme nɛ no wode ka abɔɔ no biribi wobu ne nam woyɛ ne dansa wɔtumi akye no
6: mepakyɛ mamfa deɛ amɔ no na nhoma da no kɔn mema ɔloba na ne ɔmɔ sɛ no ɛne me bank mekɔkaa papa no se twitwa so ne bɛyi ɛna mekɔto aboa no ɛna mekyire bi ɛna ne babɛma sɛ wɔma memfa no nkɔma kɔmatifoɔ ɛne ɔwɔ me se kan wɔ m'ani akyi mede mogya no nyinaa kɔkyerɛɛ
1: wode ɛhɔ no deɛ yɛ ɛhɔ no deɛ yɛ yɛpɛ wodwa no nko asɛm no wobɔɔ no anaa woammɔ no
5: na busa no sɛ papa no ɛku aboa ama ɔno abere bi ama no awe pɛn anaa
6: ɔku mu nam a ɔmmerɛ me bi
1: ɔnwe ne nam da ɔnwa akyiriwia ma wɔma wobibia da
6: akyiriwia deɛ wɔyɛ aduane ɔbrɛ m bi
1: na sɛ nam ka
6: ho mesome bronya brɛ mesome yɛ aduane a mesome kɔmani
5: ɛyɛ nyɔnkofa
6: ne bane wɔ me se kan
5: sika wohu aboa no a ɛnewɔma kora da ne kɔn no kɛ sɛ ka wo so ne mude ne kɔma no wura no wohu sɛ woadi ɛmakye no wohu sɛ ɔfakwase bu afo ka asɛm bi yɛde bɛdi yɛtwe asɛm bi pitente wona woayɛ sei mɛyɛ sei wena akɔfa kɔlas sɛ de ɔnam baabi no senta wohu yɛ kɔakɔfa ba ɔfakwase ayi international ɛme mɛka ne sɛ mowɔ mmoa biara monhwɛ na momboa no na papa no moma no baabi ɔhɔ biara no ɔmbra we are calling for the child right the human right it shouldn't be about government alone these things they should also rise up and fight for innocent children
1: mɛkyia
5: ke yɛde baabi ɔhɔ biara ɛfrɛ m ne kyia kono adu agyankaba
1: ɔgye so agofia o
5: amefia o
1: menie na wɛ
5: babataare bo aman
1: yɛnkɔ
5: yo me ɛne sɛ papa no asɛm titi aseɛ no sɛ woawɔ no sekan ɛno ɛnko no fase nko ɛno so woakyiri wo meayɛ mahi koraa wo sɛ woyɛ limam wɔnyɛ limam o wɔnyɛ kramɔni woatumi akɔ kyekyere nnipa dansani na woabɛgye dɔm anim sɛ wodoɔ mo fre nyame wɔyɛ me kurom ne ku so aseni na w agyin no kyerɛ sɛ wɔyɛ me kurom ku so aseni wɔyɛ nnipa papa ɛna woyɛ tumɔden sɛ nsa wonni a wone ne fɔ ba wobɛtumi aku no na woabɛgyere baabi sɛ woyɛ limam woyɛ ho alimam o tu ye limam mane ye ye limam kum nipa ha akora kuto wa sen kura o ko ye nipa o ye o seven nipa binimo ha o centers for di kura ni de esuba boni ni timodi boni no nipa ne o boni anti ye so ye tikunu en telephone yo o ye mi kom ni ti di na e kusa so di na ana o ye kusa da fra fra je o esemunu na wudi ni sa no ah anti obi fu mo a o fa kan telephone mo o kunu o di adu o kunu ha papa na sam ye de kwa ye e che bra se che se tu do kuro na na e da ma se no nya nyuma bye bye
1: baba taro ye da se kwa ku bro ye ko yo fi afu amo fro mo fa che mi na mi akra mi te nyina mi ra ho so se ye nyina ni nkwa na te se be se ma wuda o menu da o meni nipa e ma na te na se be se be nka bi fra djuma be kofi na obi o ta wa ye o ba se ya kwa ku asunjwe be na bitim da ye djuma
7: o ka che ne se me mo aboka was this is 8 million pen hun ti was obemana boka and I'm not on your party as they say unam ekanimu out on your party
1: to do anka ntano ko bia mo je osen ya ben fide no kasa
6: me pa che me kwa ma me ko de no kwa labo ne ye de ne san
1: o kwa ya boka sei
6: me pa se me kwa enim ka ska nyina me timi boka be 20 minute
1: ati ayi 30 afia obekwe
7: 30
1: million efo 30 million kuta
6: eh se me kone me babu on my da ho
1: eh ma me da ho 3000 ani 2000
6: me mane tena city so me timi fani simena so
1: ah
6: ene me bia me won so me ba me han praga ya bisik ma se oje me komne
1: ai
6: praga no kra draba no se me pa me bonde no ba pri me deni pire kulase e be se ni be si kede ti ya oje pomne na se no ja ya no je mitire mire chan ma sa pa ho ka de ako
1: ada kudu an kwanta
6: me ko so an bia 3 days an san ma sa ba
1: e de na o mu ye onan no
6: ni na no o mu ma me o mu ku twa ni scan de ye bibia no me ya se o mbe no operation ti me mo ama
1: ko de o chama ya me kwa guna ti be hu de be be si oi so ai producer wa number
6: me wa ni number
1: ti o friend no
6: ene ma plan se am bra be len so no
1: okay
7: apia te be da aye o fo chi am ya de ase se asem no otutu na no mo abedu fi abeka de we de onim
1: ah o ya bo funfa na chi am ko chi am ne tu chiri o ze on tu chiri what is on our friend money ba mo na ke na wura no
7: uni mu ase me kra ma boto ma fo dino ana chia me mo so mo anka
1: e wose a chia me fo no a chia me fo no mu di anu ba mo
7: wo hene nim
1: ai ye be kodi kru no
7: so ye ese ese mo no ekudu o hene ye de anim
1: akọ ho na amaka ye be sa kobi mo
7: akọ na amaka
1: anti na we do anu
7: okay
1: sa chia me fo no ba mo so ne so bi
8: ah ni ni ba chia me a chia me hene na anka sanga sa firi mo
1: aha anti na chia me fo mienu no de
8: ah
1: ai wo mo ba ye no no mo ye mienu ba ko wu ana de aka no so yare ye eh
8: ko ta mi nyina ko ana kesi
1: wa check he
8: o ma ntimi anwia na mka se wo mo ba ye ho de o mo se ka ko wan ye ji
1: gogo
8: ti nyina mi ni ma se mkura
1: e mo mo sa o
8: aka
1: o kwa ku ma de wo mra na papa madaroma masem no ye be di a chiri na wo twi ye mu no mo be san ba se chairman de o so o yare ba e ba ko hu o hene ti o hene so no mu asem se ba na nim no se ba he fa no ka ko duru ye de no pese o ye wachiri
7: sa
1: se asem no mo de abre ye ne mo se nya history about asem no e bi mo ka ko duru ye ne de no pese o mo ye a firi ni ho no ma be duru ye ho na bugire ni so ba bi obi ade ne ba na fe ya ba bi kuma asem no why ai san sem panyin se asem anyira ntwa ti ha ye adure de e dan anso bi twa na de me ya nse be du chatie funu na o se nya bibi kakra ma papa yi nya sa ne nkoy mbedne mbedne pa ne duan kwanta won so se me frene me hu ade pote ya mo ye won nan ne ho o se suzu ma sem de zen kien kren ni zo eti ya dum basi ha na me wi me be wi ajo number ntimi fi agona no ana ma frew why ndu betwa mi sima mi nupe ewo hasi tina na montwe kakra bi anza kwagu
7: therefore
1: kɔ ni mo e
7: waka ni ye yo and na minya bi did birthday Frankis DJ Frankis eh ha come page ni so na
1: wo page
7: fa e page page ni so na akono DJ Frankis eh ha political na na kwasi and that so fair fair no political na na kwasi wo did ni birthday and eh na wo da enti mi amenya political na na kwasi ya represent eye MPP communication team no ewo various radio stations ni TV stations ahodo across the country political na na kwasi ene eye the birthday ye fa eye akwanya iso ni awehye no happy happy birthday ewo ejumaswa oye ma MPP osuno amunyuku eye party no e menua misi ha na machia no watie fu nyina ona nya menya juma
1: Mesu me da si pi Insha 104.5 FM so inye ente kura aka sima bako pe na jese yene Prophet Dr. Joseph Mensa eba bidyeshia na ene enkomo ya wohono sun adansi yene so dosun enye asem kitu akura asemne ya asemne ya ne asema ya transon mewira ho

0: obi yesi anaconda na anyini
1: eh
0: na hye na se one obema na beda na anyini na
1: beda ba na num
0: nti oba na num sa bema no hunsue na na onom na gona gona gona be awoe fra na wo mu ubida
1: ana one wo ne nam
0: ana one ne nam se maka cho se bibini adwene na eto de bia se ne yeso adwene kwa chi no adwene aye sunsum sem ti o sesa na ti awoe me maka cho se me na ma hwe awoa so many years ba me nipa mfiri se miye adwuma nipa anwa wo na yesu nsunsu ade mienu pe me start e adwuma we
1: mienu pe
0: mienu pe ba kon e case ba kon so ne ma me na case
1: no
0: eno kra ye yi ye ye
1: wow
0: na majority ni na e problems
1: ya de
0: sanye low sperm counter oba na wo de ba dance e no ba dance e
1: no yen kona nipa bi ajoma dance e wo ho na enya sem keto akra so na form so na form so na form o
0: I wait me about office so
2: I am a page of voice ne kakra I am prophet dr joseph mensah masole fie ni ene me herbal clinic ni e di problem na de pa ha utimu sampa wo nya resource no kra times 2 ka e mu asam kire ye
3: but how am never han say ni worry 8 years ago na a warm my
2: ah who are 8 years na warm my
3: no shine si meeting chini bia e kokwa aso fofo so e abusu nfie nyina e wure wure be e ko heba hospitals a hulu be bri an kan gusi ya
2: na hospitals an kasa so mo
3: kobi e ko bi no so so san si bi don fo na do me chire se ye mbo a prophet jesus me sa do no it me to mass bona jamu
2: mo kwana na first abre na me wo
3: si ho do na your first one yan kokwa do na prof so ka obi e tu edru so me mi re ni na
2: ah mo ba ide na me chire wo me chire mo se de nti na mo ngo na me ye mo edru
3: ba so ba ile kain na se enya hunhun bia ni so ni o ka se spiritual bia o boa ni mo bi bi ni na ye wo ha nti wo de betu edru so
2: I have been a bia low sperm count any problem wa wo die ni sa na me chire mo
3: mi ba cha na se be man hu su na e wo fo mo kra
2: oh okay
3: na na no so mo wo die no how ka na e wo
2: yeah
3: na ba cha die tu edru so nti wo die tu edru so ni yakopa ado ado mi aba ya kama kama 2 years se o ko 3 years
2: okay
3: the upper 3 years ni mo last year October na ni sister antia ko
2: ah je bi wo wie ye no 3 years no won san wo bi
3: me ba say 2 years me wo ye 2 years fe na kwa no November 12 we nya 3 years
2: okay
3: aha ti free 2 years na be come say abria no ka say ni na me ayi ma do ni na ni ni say ni na bi it me the minister kwa na prime minister ya me ti me minister ba na me say me bi sa prof say o how bi o ho an answer e bi a ho ho sin bi a ni ya ni e gidi no
2: okay
3: na prof say there bi na mi ra ho su no still na ya na en kwa mo na ofo nti we dey wa mo me bi no say me dey me ni how ti o dey mi ra beto e dru so kai ni se ka kesi bi mpo en na da wo ma o ma e dru a na ko pa wa de su mi nsi ni ma fa efo
2: ah nti me ma wa dru na wo dey kwa ma wo kunu no mo ye no 6 months ni
3: wonya
2: solid na na me wede agafo mo mani so woni mo asumo a amene na nyam no 6 months nti prophet dr joseph mensah de de bia ya meka no afidi so se o peba bra mame eya no kure se obi peba o mla
3: no kure tru do health ni e bia ni se obi se se wa ware nti e du ene e ketekete o prophet 30 years of bank o prophet what dia ene e ni how
2: mate mame me dasi
1: Insha 104.5 FM. Adansi Trudo dabia meka kire mo se papa ya otimeni mu yi. Ono onfo so si bidia dansi bi ma no. Chenchena dabi. Omoa ne ba, omo si papa ya bekasa. Omoa ne ba, omo si de waya ma ya bekasa. Enti na dansi ye no a manfo odie no, nyo no na afre obi wu. Nipa no na ehunu se me ko ho no. Bebe amana ntie nyina ya bumi bukata tiatia mekwa nka kasade bia nkyereme papa oti okore nimu aboko me makone hoda santasi nyinem first jericho junction eho no wo udru filling station no ho no na dia kakra kabi na sai ko musa abeton nwa bi wo
0: ah
1: odo odo ho bi nimu pa
0: odo
1: ni mu musa abeton nwa bi wa no ho ana obi nso kwase sa ne tikoko begu gata bi kakra bi na ho nimu
0: Ofeyini uti adansie ya bibia meka cho self wade